0: bamba ra go nne koma a radio tsetsete na te mona te o tsamisa maseko a khire ka mogo xka fm sikino te o buri a tsisa rati yafta kapunda polisa na Gauteng ki a ka tsi gana go ma go we gana ko ma te buri jinge se kwa polisa a o kara jawo de tano gana ya mako se sa go ta khono a khwe a gana mboronga ka gutang mukunda sikiteng polisa na gana wa nngwe go di a ko tsa wa teng ya moko ga go polisa ko he je tak e ga aba a go wa tshodi bolinqaka oke video ki te di a he ta ko siri a ga ise nya a ki are ka khara di tbe de sendran de sai si de a se bi khwe ki na video stama mo tshwe ga a ga go ko he asire a akhro teng ga se pokoto ke ta ko kyare ka sevie ke kharati ta khono a ke ko me ga te ko ga se wa sana ko asire e kharati ka ji polisa na a nyam kara ko se jere ji ka kara kwa teng kai kara ko Gauteng si de polisi ke ko ye kha te khwe a de me de makatso nevo hilwe a ka tkhwano Gauteng City Provincial Commissaris a Lieutenant General Tome Mtombeni gam ane a ka tkhwano gama tsan kara nkomboronga a kwe no gama go ma go veta Neval Hulwe a ka tkhwano polisa na ntse ka go kara jao go kurie ke mo iteno go ma go veta no a ka etega mo ke tsana go din khwena ina mu ata tsengwa no ina ewa khuta tsam ka go a Freda ga tseka Smithfield tsu o streak of ke tonda ga kuri size jere na go iti ke hem tswe ga ma a no kwetsa mo tukwano plus ke sie go thuo ding a gestesim go em ke nge ding kuri sike se seba silence maseli ta khono sami pakicho paint tanga cha mboronga kara khoiti a cha si khuoti ta khona a kya nga khoro kha ko ngesi mukunda siki polisa a ko ye mata ha khwe a tandi mbambo swe te kwa no tsam kho cha ta khoro kha hi se ku khwe kwa a si kya nga khoro ko te ku ya matita ta khono ngem a en 70 kha kuri khom a amburu ma a kha cha khoma kha kha ste ko aw aw ko sire am di ari kana nga king a tui kham a tsangat ni cha de ki de ko debi debi na ti pend ta khono maseli ta nga cha a cha na ta khono sire di tre ta ma ta khono houtu a ta tsangat ti maseli nga ma ka e de ko a plus siki jawima rugby borie Springbok kai koma rasi Erasmus khame inan tunda kha kwa wokringi uka a corona tin kwa ngo khama jama ko kasa tinongo te ko ufena kai nce inan 5 ta kha wokri ko kwa kurite kwa aspaniki nyama ko wokri ta tin kwa o nyamka ufensi te ta tin siki spani kwa akimo tene inan tunda kha unisika kha kwa he a sieko barbarian seta wokri ta tin kwa bekha ki ta khono aki South Africa su aspani kitama Zimbabwe seta wokri go he khamet kwa no ans wa kha khama corona kwa go ta bulls kwa tui kha kwa nge go ski si o deve kwa kwa na akwa kha kwa o khiri o wokri a fer ina de rugby champions cup ko ya aba sete ki Erasmus khame nga kwa na a akwa dango jiki ngi u kwa kwa kwa kwa kan karatim aki ha ngi u kwa ki tunda kha wokri kwa kwa loska kulma yakin admit ta khono statement Daniel Creer ta khono center ke wokri kuma Marcus Miller ta no kwa ko to a ko tu pa kana ti kwa Stormers ki hama Paul de Villiers ta khono Batu Bele Klekani ta khono scrums ka kulma Imran Kain ta nes ngurpo kwa usika Johannesburg ki te ko ayegwe boris u khiri o he musu o tu bora hoste swe ko trek ame a ka tu kwa khano thi ya boringa khwena Iran ta khono Africa ta kwa guna a visem a kwe kaite ana wokuri si bora kwisi kopi kwisi wokuri ta ti America kwa ina siye kote ko buri a sueve ta fer ina khanga khasu ana freda khaska tame a Brian Swanson ki FIFA sim director ki buri gyama ki te ma kom a ta khono Josen Steinkoff bora wokriti su trek am sim o ma buri nga anza te kom a ta khono jaoje ku ka kom ki kharati president a aki ha a sport buri aniki ham fer ina khan koma gaini merlo a ka tkwano a brifo e miete si politiki e kun ka kwe na ke ka miye kwe si wokri a kwe a tuiha ka kwe ta ku ka ku ka kwe ta manu ngisi ki iye te hamki si nge he ta ani gyamme a kwe suwe ta FIFA si o ngu kupi wokri he nyam santa ti donar da ha e si ka ta ha si e ku nien tin yuli a wokri e se kere gwe nga o fie es a Mexico no Canada ta America si department de ka amu ji se ta jawo ko he khasuwe a wa ka ji yo ka ha ku tsa vre ha ti ara te o bore te khiri khiri ngon ha na te bore te te gwe ne ge iri no x ka fm ski
1: ko ko ni me ze li to mo ngo ta ngang me hi wa akhir wi ki x ka fm ta akh ki konsis me ni te Polisi ha khautin ki ka wing eh ngi ak ite ki ka wachi ka hin i dong kan da chi ka hin gi akon di sa ki thoma ki ka chi ki polisi vi ko mak oh yu oh fe sa ta ka chi ka hi kon chuna provincial ki ka polisi ki ati khai ye ku gi ok i ki ka ha o chi de ang hi se sa he o polisi ki ka chi ha he makwa kho ki video ang hi ski kupla ya ngwa he se gya sa ka ang hi ang di ko mali Chicken gang had two days in Randy, he gigi hana, chicken young, he look a local video gang he a gag a quant, suggesting a tea young, she come a leggy a blue song, in a divica he a hana, chicken young, then go get any gay at this at this group, give video policing a hunter do like you come sala, pangola, good come centuries, he a gang he a good quacker. Ta khauting police yok ik oya ha di makacho nevo hilwi ya ko te khauting giga provinciale commissaris ya ha lieutenant general Tomi Ntumbeni a ti khaya ng ya ko i te ti bisi sekan to ti tsala nevo hilwi ang ya ko i te police thoma ki ga chi ki kwalu ke le manira ya ngi ka gi gi kondisa ka kochi ka hinga je ka gi an na di ge ti sa bunga ho ki yu si si hi chim so ga chi chi kan gi gi kondisa o hun tuma hin kon ma ya chim ai ma sa cha frida ga kam smith felt ki ga stri ko fo si gi hana sa gi khau ga tu na ga gi kan dia ka sti ku ki ka na chi kha ki ka ha o plasi u khavi ki a khiste si gi kha o hin ku gi kong si chaba silence masili hengwa ki semi pakiso paint a sang ski wana ngwa sa ki la ki tsang khabi hengwa ki chi tswa ki gi ga khoya ka he provincial ki ga police o ki ko ya ngi wa thandi mpambo gyang ko ga chi ngai tsa sa chi kle kle tsa sang he ki gi ya ka ne kwa ng sa ki khoya sa ta ki ka na kho a khin si wan ta khwa bura ka o yi kha chi tswa he ki tma mo ko o mo malika ngi ya bangun ya ohun tsak otsa sangi jungwi ya tsongwa ka ki ya gani kuna painting ki masili a mali gi hun hingo ki kang ha wa tho satani gi ki tsa to masili a hun kya tsik khang he ka a he plasa gi ku ke panga che to bolam sprem bo ga gi velung isa ko ya rasi iras mesi inon to na ka gi ka tsik kha je khang da gi wa u fe ni ki ka grupu ying he ngi inon fa ifta kha gi chan ngi spanika ngi pelu melo ki ka u fe ni spanika ang he je ka gi a khwe he ang spanika ang inon to na ki uni barbarians ki ka spani ki ka be kha ga ni khuna ka je ang wayi ta khale ka he sit africa a spani yi khawe spanika hazi bobiki ka gai gyan e ta chi khre ngi ka kumisale angi khali ngang kang sang ahangula swa ying hi wang ka ta bulls ai hm Gikisi kwa atisa gang mukang giga chang chinga gang ha wa mansula siki gang mukang ha wa fer yenachte giga cheto bola campions kabuka ng higi agea taga ota iras masit ahum y ng hiwai jegi kwechlen daki waspani kang giga chang ding haling ng unr tuenda ka giga ngkong ngana kwa los skakala ng hiya Jacqueline Ahmad steta ng hiwa Danny Greer hingogin kaling koya ng hiwa Marcus Miller ijegi ho kavita na Thomas Panikang has Thomas taga wa Paul De Villiersi patubele ntlekani hitiki scrums kakala ng hiwa Imran Khan spanika unkogo matam Johannesburg gani kunigzi agabit arkala ifasim International kika sportin ci khing gi kwa anusa la kifir ina khang kya ko ida gi ngam kala ko khisi iran yi gi kamen ngi afrika visum sin sin to gi amaka gi ka hana yi ho bola ki ngolin ngi kopung ka yi gi amaka gi amerika yi gi gi kala ka gi ka anusa la ka fir ina khang yi ngfrida ka kam khano yi gi kala a brand swanson FIFA ki direktira ngi kwa asang galagani kuna tia hingwa ki Jochen Steinhoff hechi ki bhula ki iji kwa ngi kwa ataa tia hingwa ki viko magihin ikitaki kwa wa presidenta ngi kwa asang sporti gani kuna gigafri ina khang jiani melo ati kwa ngi gyaoko itaki kanu ki ngu politika tia gani kuna sentroi da kwa kwa tiki sporti kwa oka chik kwa ku kam kama kala ngay ingwa ki tia ka higi ngali ngka gi kwa au kwa kwe ta chimbo ang si gya san ta ka kwa kwa ka ang hi o kwe gi ang kwa ta gam duli ka gya uwa FIFA ki ngoli ngagi ka ngka nga kumsala donor da khatam ta uwa agi atiw ki nihintin ki yuli kwa ng hingka fi is aha Mexico hingwa ki Canada gani kuna mungka ngya kundi sa America Department di gi kwa asam kalonga ngha ki katia kwa kati kwa ngi ka ngi iski ngwa muku ngwa tuyi muku okwe diwa chibi sisi ka ngi gi akundi sa tegi ngasi wala wa nyehi iru mtundi tasam ngwa ki X ka FM.

0: tsamete ke te mono tseka se ne ge ire ka mo go xka fm ski no te bori a ti sarati ya fta ka punda minister mtsho ko koma aron mutswa lady gam ane a ka tsi antri retrovel ya la tsho he lena cafe ta qite he tsan khom di tsho a ne kirisi ha si mfie me fie ta khono fersi kwe a te ku a tsai gwe ta khama khante kwa nge jackson nqome ti tsho kwe mfie me fie a tsange tsa tinu te ku asika tsa tsho ka ti kwe frida khan esika pumalanga ki yaiko a kara go iti mtswale di a ka ti kwa khano tsho he tsone sa ga mo ka te nqen khwena a jonga a wo kwa hina nge se ga mswete kwa no firi pirisi je tsak a ta khono jackson sta ma tsak ya yeta ta khono ma ke kwa no a khwe a ke se se ka ngwe si no jackson e ten kya iti guta PRC na a ka tsi khana burgomaster candidate a kha amo khana o party su ka gyao ka gwe nge a ba si gwa ta kuro ku si khama te November msiki kwe ki party e a ke khasi o national afrikaans strategi su o kae a ku gombo setiki no te o skap su ka PRC se presidente a njwanile nyong hocho a ka to kwa khano itse ka khana aba siti ke he municipality di jinomo ke tinji ke ngo khana hin kuta nge si nyong hocho mswe te kwa khano tun candidate si tin khwena a tsamska si ke a ka o go ni tuna khong ka o go kwa na a ke si a ka go tsamska tuna si mo go si khana pi a si si ke tin veta ni ocho aka tkwa nu omba para ara ku ya ka un kuna ho he khama met nu ana do we touch o khu kyareta khamswe tkwa nu africa ki tin khwete te si kha am nu oka ti kwa koma i ka ven africa si o wa khata ni oche aka ku aka te si na un kwana ngu kun twina a ngho he a mo a go itere no na o tswa khona an a go ite kwa na an tama o mba para na ga no musiki ti ta ana go ye tshori go a o motete o tie ko mo go tie kha am ge ya ne ke le mpopo ka sa wo ko a go go ita polisa na a ka to kwa no dri nge mbolonga ko ke a hana si o ro ti no kya kwa ti a ke akwa komonde drikwa ya kya ko khomo ke tsana ko barana kya o khwati akidoite kwa no nkwe kwa se ko omba parana kha ti ko khauti a sawoko ti nngomote a komonde turuk amake polisa na ke ko ye khate khwe a male male sila le doaba a ka to kwa no polisa na si oroti akiti ko nngom ka ti khoji o motete kha sawiko mgote a ta khona khana si uruti kwe a khatan akiting gwaji anjitama seiku kewu or khuye a boris ukhir o iran america a to ka tesi musobu ku khoi ku a ina yama khata hinya tenwa kwana ina kwete visa de tra a tu muziki ta khona khana o a bora kiyamate aun siki ta khono te ma ko a jawotin kwen ki ta ma kha ne wop musu kopi wo kri se tuwa te tamska america yam ka ko u ka tseska ku tsara ko a kara ti se iran si o bora spani he khana doroma te sita america manda ta han kwen a ka ta kwa no visem a khana kharati yo ka ga aspane ke tinye khwe ke ta khono a gausana ten khwena a jao ya ku ka ten ke tama khata eran si de stat televisi a swe de kwa no 15 di khwe wo kri khwe a aspane ke tin a ta khono an tai tin khwena ta gwanam ka ga visa wo vre khati ta iranso o spani he si ya kwatiye terke ika kreska tiyako ufena ko abasite khana unyamka wokure a kama ngutin eziki Los Angeles ka khana si wokure gweki iranse tema te kwe terke ika a kati kwanu nge visa mborunga se khana woti he iye te kwa khano nge he musobo kuyikuta adate obore te khiri khiri ngon khawana te bore kikigu yalfire kamno XK FM scheme
1: Kokwen me zeli to mohung gatang me hani khiruwi ki XKFM ta ni khaki kawa 5 minute. Minister ang higi ko san chogan khuna ki kawa aron mucha lidi gya okui taki anti retrovirale ki ka ngka ngiwa lena kapaver atya ka nghi ati ngau ka ingi kunisa mku o hun kai ka ha im ifi hinga ki fexi ka kan khon chung kho ta ki jwe khamu ki ka di song de ang im ifi ya ki avindika ta freda khatam pumalanga gani kuna sigi kon khati khagi kang hi sukum salahi au zala ko ya mtali di gya ku i ta ki ka gi au zala ka imku o hindi khai ang hi khai ka ang igi ka ka khasa ngoi hi ngoi ki ka ang hi tini chochi ka ang hi ya gyan kwa ka kang ha wakini nu a ya firia ngi palingwa chitra ge kaku zala ka wa kang he jisau ya ngi sigya tuna sakhlindi ta ni gyasam ta sigya ok e ta ke kana chitra ngi a ya sezi kya chang ya ge kwa awana jisau ke kang he ha kang ya wana ya ta ga ge ha kang kha ta ni di ta wana ngi Pia asia ni hong gya kwe tegi parte Burgermeister kandidati ti kha i atua gani ngi duke hong parte ki ngali ngi ke hangola ke ngha ti gri ke November ke ka gani kona parte i hong gi nasionale ke ka hangola kang he i gi atu kwa ke ka koga kong e ko hompo city gani kona ki os ka pui gri ki oha te pia asia ki presidena ngha mza nele nya hocho gya ko e te municipality te wisi se yang he u ngolin i agda ta ata sa hangula hi kang he nya hocho gya ngwa ka kandida tingi ho ka a oha ti ali ka sang ka isang asang yi anji kang he sige ka ngha ima oham chu ho ki Burgermeister kandidati ki gane ka lema yi agda tapi asie ay hum sigya ko e te ki i ati khai ng hi i vi kwa ma chang yo ti a kama khim nya ho cho gya ko e te ki kang ya wa ji khai hi ko la pa pelu ga ne ko inchi ge kwa agya kon ha ti ka ng hi a thi sa kon di sa mu ko su ya yi ki i ngole ta yi a go li ka ti ga ya ga chala kang he agyan ko ga kula ti khaya ng hi Africa ki ka wa ya ng hi mkhalunga nga ki ka gani khuna ya a wa ji khaya ng ya wa ji khati ya ki Africa ki ka ngole nya ho cho ge ti sa ching nga ma ka ma ji kho jo i ng hi sing ga ga hi sing ge a kho ya o o sang a tung hi di hi o du ke se khwe sang nga ka ha o chin de le ngi ng hi kula pa pelo hu hi ngole ka ngi khwe ge wa mkoti vi kwa mk oya ngi kula papila ngi apali ngwa ya kupanga mkoti ke giya ni kya ngoli gili mpapu gani kutasiki gote kiti ini wakandea te polisi gya uko ite ki lako ngiko gi hun hati kwa hi gigi kwa ki kang hi iki gawa glu hi sin toa ngoga ki wana yi iki hati kwa hi ngi hi khautia ngi hi itang gigi gu yi ki giya gulti gani kuna ta gigi ujaba o to polisi yuk ik oya ng hiya malesela li doa ba gya ng taki polisi tagi wana tiyang kang hi gi kwa awu zala ka gu nga wa tiya kang kwa gya kadam e ngawa ki saku ya ng hi tani ki ng ti kasi ka yin ki gu hi ki wana ki ka ng ki ka ng hi sim ki wana kwa tiwi si sim ifa sim Iran America ki kang hi awa ti kha gi ka san tam ka on hua i gya khai ki do ki kang hi gi asawa ki visum smoko sui ka ti kha gi hi ngi pali ngawa ngole ki ka kang habola ki kaga igdigya ingo ki hispani ka ang hi ang muling ka igigitam o igdiga igam sa ngay ki bole giyaklo ki kupo bole ngwa chi di Amerika natam igigi oku I tagi Iran ki hispani ki muling galasan tuwa tisa ama ka igdigya ta Amerika vi ko mag ohun giyaklo I tagi visam sa ahun Sige ki hana kang hi awas pa ni, Yi ng hipali ngay gagi, yung ngay gajib kway, hipali tinig gagi, sang us pa ni kwasa. Iran ki ka statu televisi, gigi no siya lang, tagi 15 ni gajib kway, yung hiwayi wi, yung us pa ni kang kikachang, kagajib kway, yung iski amamuku, usi ka i-vizam sang. Iran pa ni, ufeni, I kitar kaya gani kuna anji kanyi pili melo ki kanyi kam yati ni kya chong Los Angeles gani kuna iti ang huam Iran ki ambasadi ang hing ang tar kaya gya kui teki visam ki kan laya ang gya ta chi ngaw ki kan ha o miyati chi ang ki kwa yin chi kwa gyan ki tam tam teki ngasi wala wa yalf irum tenjita sam ngay ki ex ka FM

0: ngani khona tike kuinsa tyade cami kati ngola nako ate koma khona prieka ana tinga tsabe dinja tatkusan so khona kuti khana khuma kuti khano a khuma ammi kuti doka san but ama khuma khono ate gana nda ati khe yego hambe timo gokwe so hallelujah so nda nda timi kuikwe de cami kati mo platform teno platform teno timo wa ni prieka si ogu timo platform teno so plaba tese ki ni kunya te wati de kwete te shui kwa khunu te kwete khana e kwa kobe wana ti gyata tsama ti gyata da mo kha e ti wo kwa wana te tsande o diwe ti shui e tsatsi so tsa khunu tsa ya khunu tsa ngi ti am tsa khunu khunu a tsa khumba pela ti ti ga o ha ti tsela tsela na en de tsa ba ba ok so ti a klogo e khana ti e go kwete ti a khuye tata so tia bo ati ko ate cham ka khona e ko tia ko hola tane ma nako haleluya mara tsa tse ko ma tse ke tsa ke khusi ya ka tsa kwano kwena tia ko hola vete ma kwena se ta ti kunya ta ve tya nim ka ka tya nim tia kwena ka ka ko ma amen tya nim ka tsa a corona ko ko tya nim ti ka bo na tya nim ka o ko tya nim ma kwena ka ka no kwena ka o Take ningam kute komashika so imyata hikate tsaka imatele duma kokuita so imate te anzate sheuka nguiha so adi tama makuji ngeu mateke ya atadi so te komate te kate omka te kate kama te komate omkhia so ta tuma kama ma so ta kham khane ma te kama ma to te huta akwana ke khane ma te ke hinye to so te koma te khwe te hukwana ke khane ma te tsato tsaka kwana je so kwana ke nge o ma te kama ma ta te ta ma te ku kele ke khwe te ha no khama muta ko ngi kele ke shu ku ya khama tu ngi ku ite ku ya so khane ma te nge o ka kama ma ta nge ma te muta so an kwena tu anuna wana go uti darana ina domo ti sekong ko tsa so akwana ke teta ma ima te khanum ke te dange te ima te nguye te ima ya so te ngui ima jawa so te la praka ha so im a huwa di kung ko tsana ko kwe di domo di kung ko se te ka ngo ima khanum ma khawana a jawa a chuin no ima jawa ke te sikita so o aron te miye te ima kya vete ma si chinza sana gota se tote ke mo te tsam ka nke a tsa kam a sente tsa la presenta ke he thun e nge ni go tsiki tsa kam a tsa la presenta ke ken ma tsa a go le no tsa tama tsa mo a sema e ke tsa tse o tso le koti o tsa mo go kuku sa no fora a tsa ka o ba ka ne a a re ka o ko ma ne a tsa tsa tsunu ko se tsa kam ma ka e a le ke a kam ma te kam o ti tsi ke te ka dangwe
1: Amen.
2: Amen. Hallelujah.

ka FM 107 ngiyini ngakade kimtsa samtsafita ncindwe gica mtsaki qala cemhuma eh yaqhamisa deke kamawa chike pasi kamtsusi ndayimtsa sadake ha oh balelwa wa muso awosipsa yanga so betu aqhamisa iqala cemhuma ikhomo nqingele mntu sasinqoke kwala xa mntu yedini qho mntu ke 3 and yard ka monitor dem sasingethimbo ayi mntu sithwa gceya ke wala xa mntu ke yafiri mntu samtsa nqima iqala xa mntu kwata ngeyiciwa qhutha lethe ke kwenda ngeqhuma nqi akho mntu ke da ka ukuye iqala mntu kwa hi aqhanwa aqhaya mntu ke chika e mal toto ha qhuma ichi matoto allo sa i chika e hi pasion hi aqhayada ke kula ya e aqhalami yaqhomi yaqhama tshosi mbatso namba sa iqhanqwe kama chima ka tukonqa aqonqwe yamtsade ke mtsapasim tsinga mulungu samtsapasim tsinga yitike mtsako mtsinga yitike mtsapanga mtsinga ngisingihim chima amtsatu amtsatho kwa e kamtsa lung sa choka e pasi kamtsa kwica mawamchi ke em pasi mtsa sing hi mamchi ma ka kamtsa kala ke khum nga ko ya kon kamtsa de mtsa pasi mtsa nga lung sa nga ng sing hi chwa mamchi ma ka tsala to mtsa mchi ma ka kon kamtsa lung chi ma ka lung sa mtsa mchi ma ka kamtsa de pasi mtsa o ka e o ka tsala se ka e e o ka to khama kwe mamchi ma ka pasi mtsa o pasim tsa seng kon ya khoi nga lo sa tiki tiki pasi kam tsa am sa gol tsa ke tsam singa e em tsa singa tiki sing tsam singa e em tsa lo sa tiki sing tsam singa e em tsa singa tiki sing tsam tsa khama o ku ka e o tsa khama tsa sing ya o tsa tswa ya nga ka ke ni kana tsamu si si tiki e pasi ka ng tso ama wa okuike hiwa akwa samtsa okuike ya ngamtsa okuike ya agamtsa kage ti teng teng mawamchi kawusikana kampasimtsa kama kala tsambia longusa takini mtsa tswa agachi ngenge tamtsa chinji wano okuike akwa ngamtsa takini mtsa pasimtsa sing hi chika eka ngachi mtsa chika eka mtsa akham chika eka mtsa ngotu ngike ke kana tsam o kana wolo sisi make akwa ngoti tshonuma amana qhangaya wanqhangwa qhamtsa ke mtsapasi mtsa nqut ale mtsa e ngqham o mtsa nqut ale mtsa e longusa nqut ale mtsa e sa ngi o kuike tike ka tsala to mtsa o kuike ka qonqo mtsa o kuike ka qhaya mtsa mo mtsi mtsima kang o ka tsela sena mtsima kang tsao tshiwisi kana kanga qhamtsa o tshiwisi kana ka longusa ke tshiwisi ke he ka qhaya a ka kuike tsala mtsa re mtsa tsa o ubse tsotlen kausisika e hewa ka tsao kausisika e he tsopa si kausisika e he tsotsi jelasen kausisika e ya gamtse ke mtsa tsokona e tsokona ka ngo tsokona panga ka e ya ngutswa mtsa tswa ka e ya tsawa mtsa planning musise mtsa ke mtsa planning tsa mtsa planning musise he mtsa ke dui he ke ga he ke bisleti ke ke chika e kang mangwa tu chika e kang matu chika e kang matung longusa kausika na agam tsa dimtsa pasim tsa sing hi ka ke ka jala sing ka ikala ka mtsa golo tsa ke tshomo mtsi bona go ya kwa ntse mtsa ntla mtsa e mtsa tsa go ngala mtsa e mtsa tsa ke gandi aku ke ngi gandi aku ke ka gandi aku ke o kwetse ke gandi a ke ngi tsi ke mtsa pasim tsa kana tsa mtsa tsa ke ni mi tali mtlo mitang mitse thunga mba tsika e apasi awo ami chika e apa si along sami chika e apa sa kon yami e mtsa nga ya tsunku ka ngde ke ne mtsa tswa sing ngeti tshondwa mtsa tswa ho le la ti tshona ka ke ka e o chika e pa si ho tsam tsa tsala sing ke pa si ya kwa sa mtsa tsala sing ke pa si ka ngam mtsa mtsa nga ta tswa sing ka na mtsa nga ta a ka go na mtsa ta ke go tswa ti tsala sing ka e apa sa go tsha ka ke ne gandi ti tswa e ka em tsa long sa ka o ka em tsa sing ya ka tsa pa sim tsa panga ka e o ka tsala sang ka e e ka ka long sam tsa ki tsung ka e ka na tsum so na khomo ngam tsa thui ha gome wa he was a kang kui ka ka thang kang

XKFM 107.9 mntosamtshafu itencindo waheke gicamtse gikhukuma nge wola gqamtse gitini gqamtse ke 5 tahmanite ke chimboye akwa ngqamtse te ke are amuholeng wasatha di agqamtse ke xala gqamtse ke usiyana gqamtse te ke xala gqamtse te ke sontaga e mamtsi ya tshuka amtsamtsima ya longusamtsamtsima ya gqamtsamtsima ya banga gqamtsa Se pa simtse singike ke ka e ka mtsa gulicamo mtsi ka e ka mtsa ga o qinqwika e ka a tsala mtsa ya ncamtse ncamtse ke tsike pa simtse tswa o tsike pa simtse tswa qeng tsike pa simtse tswa ngum tsike pa simtse tswa sing o sa o qeng o khatsi tshonqwe bona mtsa sale ke qinqwika e titi e ya qeng ya khatsi tshonqwe ka ncanga ke a tswa singhi a problema ngande a tsosi ngika e ichuka ka e ya chika da nqata a kha tichoya e uti chona akwasa a nqata a ngaya a kuyaya gigqenqwisen a gqangaya gigqenqwisen a kha giqo a khaya kiki ka e ke ajala qo a khaya ka ke e ke apa si qo tam chima kang pa sim tsing hai kala qom chuma chima kang pa sim tsa ka e ga ngam tsa ka e a khwa sam tsa ta chiwi sikana ka ha kon ngam tsa o chiwi na ka long sam tsa ri kala tsam ka e mam tsa moni tsu wa ni sing hai ka ke ka tswa ka e mam tsa ga o tswa ka e ga mam tsa qo tsa ya ga mam tsa ri mtsa tswa nga ka kha qo ka ke ne mu tsu gandi kona ke khoi tichoya e kona ke kha tichwa e kona ke qeng tichwa e kona ke banga ttm tse nga he kona akho ttm tse nga he kona a khaqo ka nganga ke mtsa tshiwi sise mtsa nga ta ulu tipangi ka e o qangqika e ke ka longo sa mtsa qangqika e ke tsala mtsa qangqika e ke khwa sa mtsa qangqika e ke longo sa mtsa ke o sikana kwa ngamtsa mtsa pasi mtsa o sing hi ke o sikana mtsa mane tswa panga khamaka amtsa sa mtsa fita ncina ke tsa mtsa wa lifle e joan to places ke koma ncunga.

0: Sama teki kaisika yalfire kamoha exka FM siki non teo bori an tri sarati yaftaka punda. Weska pisu departement de he, sama verken de hiring, tahona traditionele saka kwe, waka te, municipality tiziki, id moko, suni saha, id manu akata te, ne, hure sa, tue teko, hure oko, dauko, gochaka kaiti hujiki. Antosa bara atuwa tinge TV kiski no anima an esarate Nelson Mandela baisu om anima. Aki nge kwa 2 days and 500 kano kwa tin kwe na ngiri kara kwe tin kante kai kwa kwe kwa. Departamente kwe mate kwe a pelo olifant a kati kwa no municipality te kana umutetoji a moko kwa sa dukuto tako a huire sa a huire ka okwe. Yeko a moko chakaka ke heka mtui oro kurie ki anga oji ata. Walifandi a kati kwa no municipality te he ntreska hinye kobe a hoji a no ngakwana he ntreska kaudi kana a hoji di kwana ki kwena takono nga miko tiyo tiyo hoji ta nyamoko woko ta. Ntreska kak amsi ha he machin machi kwena uka tre a karakwati si khana hambete ko kuni saha kuye goho a derta kuyuni khana a karakwati hisana goho khehe ata. Ne omba parana kha ya kon khwena kha mo ka tswara go dina o a gedi o tse he kha ntkhara kwa ti he ana nyu he a tswara go kung go tati he no a he tsuni sa kha khan a ka te ana go din khwena e koroleni ki Gauteng ka ti ko twi twi te Deventon sunga o se ki omba para kha ka mo ka tswara ya kon khwen dina a kwa kya ma kya mana ko ta ko a ka te ina tswara go kya re ta anti mekhrante auna hana machin match ta khono operation dudula ta ana kha tamu khona ki derta khuni e se khara khwati ina ngu a tswara ko kyare ta khana di khung khan tam te di tham a khana garna ko ikureleni su metro siki se khara khwati. President Ma Cyril Ramaphosa ngwiki din kwen an su ui seisiri sika te ku swere magwe na ta ngwa unu ya kwena omboro nga kwa ya kama mungu kwa tireta. Kabineti enge tivye kisiki khana uwe an ngusu kwe khan I karatink ehe kwa unu ka ya kwen South Africa ki din kwena uwe an khan doro kaya kwa tinji an. President Ma su ui sika te ku swere kha swere gwe tino kwa miku ndekuji akle ehe. Kare kwa tingre ta. Kare singa he, aki khana kare kare ti, natan ka ka kwa anu ya kon kwena a Interministerial Committee e ngomiti he te ku ahoje kon kwa gota. Doi doi a, omba para ya hi tin ka kwendi a nge te vike ki ngoski tuni sa kwa hisana ta ha. Ramaphosa kham anija a ka te se khana ngoma kwe a, sungu khakte kharuna khosan te thi yanga ojinwe ji ki ngu ju siki dino ana ste ko South Africa su o ke a te ko ang khunte ta swere ma ku na ta ang khun no khoi a khana mu atre ta boris u khiri o ya ngu ye a te ko kha ko ang na opol plus ta kete na khana wa kwa ho ta ng ska su gongi a khana ka go ta ko khana tsa na ta khana ng tu ye de ho a ka e ja ku kara ko te ko paro a su ye go ta ne si firi ka kwe sui ang tu ye de a khana firi ng go de o ki nyama ko ka kwa ta ha he no a ki ngo te kra ha mo ji ta ma kha go mu na ta a am stratifan har musi nga ohe jaunya na kwa ngcese ka kwe ko ha kwa naski khana ngwiji khana mboronga a anza wo khwate kya unsa na kwa am kya o eman tsunsi ha si americano iran ti kweski no akwa na he ngu ye di ore ku nge ka khana a nga nyam ka di a kam kur ko hisana hi ka ya kha nga a hisan de a opol plasi a ka tkwa no ngcese ka se an khana na kwa tingu imboronga a khanki kwa na fer ina de arabi se emirate kwa na khana o re khani sa si singu ye re ko seta ja o kae khain kara khwaeng a sister ga ka di kuri ata ata te ya hate o bore a khiri kha nuno kha bana te bore ketegwe in ire amnu nyam bore a khundamska
1: kukun mezili do mahongwa tanga ngmi ngi hewa elfir week xkfm m ta elf ke kon fa if minitem Us kabu departamenti higi wasang pangatong regirang higi tradisyonel sa kakikawin ay giyati sa municipality hingi yung wang kang hiya wa kulig ang hikulang hitlo kikakong si kagigot o isang hotoa dan maus manu hamang kikikong gachong kagigitsa at ituli ki Nelson Mandela Bay Street ganikuna kang hi o hikong tuwi disinfeifo nartigi kabunga hingi kaninikan lugalong kulayi kahi giyag sa awam. Departamenti kiyokik o ang hiwa pelo ulifan aho. Municipality tili sigo chang ng kahing kagyan ng kuwa ki stel sila ang higi kwa a o kaso jawa o hakaglugi kakang o kawatsika ang hi kandang ngay ki kachang ng chimbung isang ka ng awakagi ka o jawa ya takawatsika ang hi paling awakakula kupangga kanakam. Ulifan ang giyok ito ki municipality tihon Ikay si katsikang hipali ngawa idaga chang gipangga ikwa kwa agda ta kawatsika ang hipwa hipwa at inichachit kwa ki chichala hong ingo gitsia kang sige kwa ang umum. Alam mo mong bibiyakang yung iha match and match kikawin ay hong nakami gigi okui tagi hipwa tutuyi ka okui kamo kwa watsikang hi at yusa kundi sa gitiartak ki yuni ta ka uwaji kwen hi kula pa pilong ki kama gamna hi chik dhe kama kwa on ta kamya ng his ki hana chik kwen on ki yu pali ngwa yu ka ea ngoli ngka ng yu on san ta ka wita ka ng ki kawa sembulu le chik dole gya kwa disa bunga ng yi ng hi ikur le ni ki khaw ten gane kwen ng gi gi o utu tu hi ki dewe ten gane kwen ki yu chik kwen ng hi kama gamna chik dhe kama kwa ng hi kula pa pilong hong Hingga kini ini waktu kami hingga kami ngoling ke gamna gamu, hingga orang gaya gani kami. Tak grup ini hingga wa anti imigran dikekawi, mana kwa match in match kita cikha, hingga operation didula, cikha ini sike hanai ke kam atiu ke diartah ke uni, ke orang ngoling ke hingga gam, kanu singi dalam, hingga aku kekawi tak ikur leni metro ratisu ke hanam. President Cyril Ramaphosa kung kayo ngulidjoa kang hiwala o hasis iriya o kung nga bungi higya ngulingu kang hiwa chikwagi higtama ngulingi higitig di gama kwa kabineting ay hong sumanu chuang iki kotegi kanggo kay ki ngulingu ma lang inigi as nga gwisit Afrika kika chikwa hingwa ki kang higi ang ama ukwa chika higya kundisa Egi presidente ki tiang geng kang hipali ngo yate ni deng haya kang hing ng chiwisis ka iski kwe ki kanggo ki ka chuan ng chi kang hiski kanggo a wa bunga ngi ngi ki kamar gani ngo chik degi akwa ng ki interministeriale ki ka komiti ng ok ya kwe ng la nga chi cha ng sing ui dong ng yin sing a tam tui tui ang ng tui ta gigi kam kwe wa gam ng ki ji khoying he ji de gama ko hin kolal khano hu ki sumanu hu a chang ta ga chi ke ka kundang ha gi gi chong Ramaphosa gi gi ok i ta ki tuak a ta lugalong ki ga tia tia ki Africa ki kan molen si gi a qa wa ji khwa ta sit Africa ki initiative nga hi gi u ki kang ha wa la chi chang ko in ji khoying gi sma se ne gi kang ha yi sing akum salam e fasim Grupo yi ngya wa ngoli hinka un hikuwa ahana o ngoli hingi hinki maholi opol plas ki kati kwa ngay hinka e tomka un jango sang gyao kwiti ki dal kwa mgu singka ha wa maholi ki ka tia ka nghi khilindi kam tuiko o ka hinka kwan kwa ka plisoan teni gya tui un si gyao kwiti ki khalika ngka khal ngfiri ki ka chimbu ki plisoa ka yin gya tui u si tui ta gya san u jiang ka ngi khawe gi angul kwa waga ngi ngi a ya firi ga chong ka yin ka pliso ngi ya kwa ta ngole ngi ngi gi kwa panga kala ngi ki amkaha wa stratfan urmus akahum sigya kuita ki kawati kang hikulati talang kang gaget in chin chu amka ngha wa strat yang hi giam kalunga to hi chiang kang isukwa ui kakwa akawa ki amerika ki iran ngai kang hikulang sigya kuita ki kartui tagi kali umaholi ki kavikwa ma taga chikang hitui hi gigit Kamukidang uling kikawasa sengka kikaukang hingo kikulimaka kainski kumisala wikwa maka Opel Plus kikacik kwa gya okui Tegi chia ka ngtani gya kong Kifir inak di Arabi si Emirate Organisasi ang himahuli ki kanguli kwa ang hisi kwa at oswi waya Kang hiha uwa kaw asis taka gya chong Iyi ati kong hingo kikidanta Tegawa ifasi tang masikang hiwalawa yun irum tindita sa ng ex ka FM

Deutschland wa wa kai asingxi u yaqama ke micwa kuna kwe te micwa kuna panga micwa kuna kanca tsikano micwa kuna asing tsikano mucwa kuna panga tsikano wa te usikano wa wa kai hi kang pasim tsu singxi ke kala tsam ma e nam tsa te usikano kam tsu ka lungu sam tsu ka kom tsa rim tsa pasi mtsa qama ke mtsa qama o ke mtsa ke macwa kuna kwe mucwa kuna kang mtsa sangxi o mtsa singxi te ke tsike e he pasi go panga ka tsi chika e pasi kau long saka e chika e pasi kau kanga e chika e he pasi kau singa ka e mom chi mchi mom cha amma dam chi mom cha kang kau chi ma kang cha kham om chi ma kang cha sing hi te kim cha pasi mcha ka sing chika e ngai kam cha e mcha sing chika e amma kam cha kam cha sing chika e he kau ngang cha sing ya o kang cha sang ya ko no kang cha long sa khama ngi ni chi ma ku i ku tam ku chi ma kang ku i ku tam ku i ta mi cho ko na panga mi cho ko na u ta mi cho ko na ta ta mi sa ko kai kam cha o ka long sa mcha te ki mcha ngut ale am cha e chi ngai ka ki kau si si ka ima ki ka khong kwa o chi ki ka ka chau cha kwa ma mchinga maka kuing o mchinga maka ku ki awa ta ka te ma ka pa si mo ngat te ma ka pa si mo pa ngat te ma ka pa si mo ha hangkap ka ka ka chum kham o ka ka u jela kham o ka un khau to mo sing ngai ka ki mchima kang o ka jela so mchima kang pasi kama kwe ta ka e ka mtsa sing ha o ka e ka mtsa long sa tsa o ka e mtsa first time tsa wa mtsa pasi mtsa a mm ka ki chi ke ka khwang kwa u chi ke tsho khwang kwa ma mtsi ma o ta ka kona ng o mtsi ma o ta ka kona tam o mtsi ma o ta ka kona tsa o mtsi ma o ta ka kona khwa kwa mi ta chi ke ka pasi mtsa first time ke ki ni ke mtsa ke tsa o mtsa ke tsa o ke mtsa jala mtsa jala ka mtsa sing ha chi mtsa sing ha chi tak tua times oh kai times ada ki macam pasi macam lungsa mungkin kaki kena cem oh kena walau si si cikai kau kuang kuah macam pasi kuna guka kuna firstan ka kuna pangga nawa cikai he wakan jelasin kuna pangga nawa cikai he kanga lungsa macam tapi saya sendiri tua awa cikai kang a tua ni kama eh kau jelaga tua ni kama eh kau kau tua tama kau cikai eh kang pas awa lungsa hi kaki ni cikai ma pangga ta uchike ma first time kwa uchike ma sing kwa ka chike ma ama tsa kwa ka chike ma lung sa kwa ka kau sisi kana kang kala kam sa sing yo kau sisi kana kala kam sa kam ta alung sa kama kundo ta first time keke ka e msa pasim sa o ka e kam pasim sa sing hi keke kamane kwa kwa ta ta chiu sisi kana kang aku ada ke ka a alung sa kama kundo awa sing hi te kini kwa wa chike e kana kamu sisi kakwa chinji tak kwe ka chinji khama ka lung sa ang pa sa afurstan ke ki kulima ka ka to khama kulima ka jala khama om chima ka pa si opanga khalima e ka to wa chi a khang ka to wa chi ke kang a kwe ka to wa chi ke kang a ko na panga cha ta mar ka wa chi ke kang a kham ya afurstan a kham he kang a lung sa cha ya ngai ke ki chi ka e kala ka ma u cha chi ke kala ka ma panga cha nam sa sing cha titi ma ka kham kham ko kham sa ki ko mangitsuke ya lo tsamtsake a fufintu na khana mtsa samtsa fiteng ndo ai a vileso atsamtsake mande live yo mtsa fiteng ndo sake ko wa khomuntu.

Exka FM 107 nxeke nerara ke mtsasa ke mtsafita ndo age tsamtsa ke moyo ngwe le wa mtsafita ke mtsasa ke a nobuhle ke tsamtsa ke qala tsamtsuma e koko mo ntsumo ke sonda ke tsamtsa ke qala wa di 7 day ke mtsa tsam ke mtsa tete ya xoxa qo le ka gqine ke tshike e ka mtsa o tsa qwa wa moyo ngwele a qonqa mtsa teke Holy Spirit, mza pasi, kawishi shikandwa ka hamza ngawa. Chike ka halongsa mza, uchike ka yakla hamza, uchike ka yakla hamza, kake, ka epasi mza opa nga. Mza pasi, mza ale gawa, kalengu chau. Mza pasi, mza ale gawa, kalengu ka e ka nga chwa mza, kalengu ka e ka nga mza, kalengu ka e ka nga kwasa mza. He ka nga. I am a Da wusi na kom sa kim sa ngut alam sa kim sa alung sa dang hi te ke ka na tsamu si au ka na wolo si si kwa e a tsawa hawa apa si au sing u ka wusi si ka e apa sa au sa au sing sing kong ka ke ke ka te makang pasi au pang au ka te makang pasi au au kawa ka ng ka ke ni ma ke kwa ngwa ti tsoi ma ke ka ngwa ti tsoi au ma ke kwa sa ti tsoi ma ke pang ngwa ti tsoi Dem tsa re ke mutala tseka e ka nga tena long sa mtsa re ka khamsa o ka khosa mtsa re ke mtsa pasi mtsa a sing tsa mtsa e o mtsa a tsing tsa mtsa e ke ki kwa e ka mtsa a ngumu tsa o kwa e ka mtsa a tsing tsa o kwa e ka mtsa a no da kha mo mtsa ma ne tsa wa tsi ke te ka khene ke a pasi a ngutala tse tso ke mi ka ta mi da mi tso sa tsi ke mi ka ta tso a wa re tsena tso kona o ku i o ka o ke ke wa Chike isa kato, chike isa atisa to, chike isa ngwa tuwa a. Apa si aku na kwasa titkwa, niko na tia a yagi chike ya tu. Nkwasa ya kanya yagi, chike ika kwankwa. Kon ngaya ya, kakiku e, he atwisa. Kon ngaya ya, kakiku e, he kajala. Ngaya yagi chike ika ng, he o, he kakuna tamko e, chika e, he o, he kakuna ngko e, chika e, he kang akam, chika ika ngako e. Daga usian wa wa mtsa pasi mtsa sing hi kage ke mtsa mani tswa wa tsika e mtsa mani tswa kanga tsika mtsa mani tswa panga kama tsika mtsa mani tswa sing ya ga usi tsika e dagi ni okui kui tam kui okui kui ngung kui okui kana tsau da okui ke jala daga wa ka e asin tswa ka wa ka e asa akwa ka amani kwa ama tsaka amani kwa kang tsaka amani kwa kama okui ka e ka afistan dagi ka tsowa tsike yo ka jala singa tsowa tsike he kang pasi ka kuna go tam ka tsowa tsike ka pasi ka kuna go tanga tse na maka wa tsika e he kang a ke long sa tsa o tsike kang a ke go tsa tsike kang he a nqutsa he a panga tsa a long sa tsa the tsibisi tsike a sing he ka tsotsa la ke qala tsa mke a kuna qamaka le ke ka tsotsa la ke qala tsa mke tama Kokok agi awasin hi chinui of awas ang hi kankui ka e hiti tonui a gongro auti tonui a kanta gua. Tamsendi gawishi gandwa. Tigi gam ta a kam uti gam ta a panga tauti gam ta long set awa mta sin hi os ang hiti tonui. Didi a uti ya kato auti yang na gua uti ya kara gua. Apas afurstan. Negeki katigi agi kanti gaki kua agi kanti gaki kawa a. Sa sing te om sa sa te gana tamo si si ka dasya a uwa disa first ko nang tala tuwa amang nawa ka ki chika e ma ki kang tao chiki kang ma kam kwe tam kwe u chiki kang ma u ta kwe tam kwe tam chima kang pasi a ngom chima kang pasi a kala first tan ta a hanka ki kanda wolo si si o kanda tamo si si kwa e ka wan tsum khama kwa e ka wa jala khama a wa o ku e ka no e ka na tsam si si a wa a wa sing ya ha ke ni mo tso tu tsi go na tam ko ni mo tso ka tsi go na tam ko ni mo tso wa kham tsi go na tam ko ta tsa sing ka u si si ka ndo wa ka ma tsa mo ka ka ka mo tsa tsang kwa lo mo sa tsa
tiki pasi mtsa o singqika e eka mtsa gqangqa mtsa mtsa singqika e eka mtsa twika a ya panganqawa twika a ya tram ya saata ke kausi ga ndo mane kwa tsotsa namtsa sine ke mtsa wala a tsa mtsa tiki ya lvu ke tsomtsa ke fiata ga mani tiki koma ngqa muka e namtsa singi qala tsom kausi ke mtsa tani ngqwa ya ngqawa ke mtsa qoma e ya mtsa qoma ya qoma ya qoma a mtsa bola qoma e kausi mtsa tani qoma ya tsotsa ke qala wa di shivunde chun sona ga da go se ke mtsa qoma tsa tsa qoma mtoti ke qala tsam ke ya qoma tsa ke 14 wa tsam ke ngo ga wa qhawe ya da qala tsam tsimo sona ga mtsa sende ke bola ke qala qoma mtsa mtsa nga nga wa go se se ga ndo wa ke mtsa sende ke victorino ground go se se ga na qoma tsa ke bola qala tsam tsimo ita mtsa ka mkama una sing group a anwa tero da group b a qoqa zebra kambo da bola anwa tsiri mtsa sende ke ke Master United sa black tag aqhuqa kuyikhomo ngicoke mntase singa ola chebe bixo da aqo mixhama kweta mighty cosmos sa fire anqo ebolandwa da ti los santos sa platinum san city aqhuqa kuyike torino stadium tamsankam kama titi chuma ida kamsa ka aqo mixiya azibra kambo ngicya sinda mntase singi city boys sa platinum sa titi kan titi sa nqata akamka aqhuqa kuyikundwa mntase singi momolo di china sa platinum brazil anqwa titi e wa khamtsa ke dreri gani kuna ke titi ano ramsa singa ke mtsa tsamke a khamtsa ke posta ke tindi mtsa tena a singa ke se posta sa bule kona a khuqa a khu ke zebra kambo tamtsa on kam kam singa ke ngwa si ke mtsa kola tsi mtsa ka pang o mtsa singa ke mtsa o ke sa to ka kui ka e he ka ga a lo mtsa mtsa kui ka e ka ngamtsa mtsa qinqa ngqambi tse qinqa ngqambi tse qinqa ngqambi tse mtsa sing mtima a ka mtsa moni tse ga o sing tsika ya ngqoqo a ka mutsa ke bola a tsa ke mo ya ka se mo ta ke se na wa se tsa se nge pase mo tsa ka mo ke mo tsa kula tsike mo tsa panga mo tsa kula tsike he mo tsa a u jela tsho o mo tsa a panga tsho o mo tsa nna te teng ke mo gbe gbe se nge se na ka wa ka mo tsho se se nge mo tsa se to mo ka khwe na mo tsa tsa se nge o nna go no ke kala tsa mo tsho mai ta mo tsa sa mo tsa fite nne no ke ha ke tsa mo tsa ke this is it unless you are born again mo tsa fite nne mo tsa sa mo tsa ka go ibe ya nkwa ta a tsho tsa ke tsa mo tsho mai so na khai tsa fite kwa ta kwa ke you are born again kae he anuta la e awa wana tsheki tsheki fa ke mtsa sa ke na tsemo se tsinka e he a tsaya mtsa ke na khokoma nqa a qonqa mtsa ke mtsa kham o mtsa panga tsa o kwe ke anqonga ke ke anuta la e awa wana tsheki tsheki fa le tsiwi se ga ndo ke mtsa toto a sa khamaka mtsa sa mtsa fite na tsho kwa ta a tsa mtsa ke ga u se ga ndo

ska FM 107 xinxeke nehara game tsa samtsa fitencindwa ngicamtsa ichimbo emtsa titike yaqhamu iqhamuko icaca mseke ku samtsa choqonqa mtsa braqhatsa mtsa sineke ku sike yaqhamu icaca iqala qhamu moye emtsa acawa acaca ku sike yaqonqa mtsa dikim chima kang pasi mtsa jiwa qhamu qhamu chima kang mtsa jiwa o first and ca jiwa singhi feki chima kang wa chijala sen o chima kang pasi kapanga o chima kang pasi kau jala ka ita ka usis kana ang teki chika e kam cha ang mo tu chikim cha kam tu chikim mcha kam u chikim cha guli cha mam cha moni cha wa ta ka usis kana kama mcha moni cha singa ka usis ki ta ka jalam cha moni cha singa ka usis ki ai ta ka panga ta ki ke pa ke pa sim cha usin ai mam chi nam cha cha awa ko ai e kana cham u kana walu si si ka ka ngam cha o ka ngam cha ki si jala sing ki im cha ga cha si jala sing im cha pang cha mom chi si jala sing im cha wa tu am cha cha mom chi si jala sing ka e im cha aguli cha a ma wam chi ka e pa si kam cha kam cha ki ka cha mom chi ma sam cha mo sung ngana ki cha mom chi ki kum kum

Kom kun tum mezli tama ho ga tanga mi hewa inirwi ki exka fm ministra ng hikos international petra kanga kalungan ha ki kapanga ngawa ki gamna gam Ronald Lamola bunga ng yagi ki okwi wa ka ha wa mi ng hi to chi thang ki kawi yi ng he ya ka u ki chi khagi hi ki kamar gani gi ngi chi gi kama kwa Gya okui ta ki ing hama ing hya sung ki ka wii ka nini ka sa tui ta gya sa ayi ki ka ha oa tui tui ya ng hi ya kunda hui gi an ngalo u ki chit kui ki ka marga ni ngui chit gui ka ma kwa la mola ta ni gi ki okui oa televisi ki ka onarau ta ng hi ki gi ki gana ki ka ministra ng hi baitilan si sa ka chiya nga kwa asung ki gana gana kuna ki okui ka ki hana Hagia okui taki ministra ng chikang hagia ki okui kawisisi tuwa chikang hia chitang kang hiki kundisam. Kalabang ng bilawa ng presiden chikikawa gi ki okui tang taki presiden Cyril Ramaphosa at tumka ki utu kang hiwala wasis iriya okui ngabungi hangulin kang kikawi ki kang hi awajit kwa gihi hikamad ganing ngajit gagamagwang kikula Yagya kamso kang hi awa rikhirang ki chuisi si kai gi gyo kaya kwe ki chitwai ki sumani gi ang hayi tuitui ng ahun sung gi awa kama kwe ki chitwai gi ngi kamangani ngusik di gya kwenye kula kano ngi ta gya gani ka takawati ka ng hi sumanu chuang gi nguli ng kakunda ngi gi gi ngalo Ramaphosa ng ahun a chitwai ang hi gyo kui ta gi tua ka ta ka nini ka si gyo kaya kwe ki ka ng hi a oa chi tui ng hi chi ang wisi si gya si gi luga long kwa ng hi la ng tui a gya sa kwa wa yi ki Afrika ki ka ngole ha ta ngwa ki si Afrika ki inisiatifa ng hi gi kumisala ki chi tui hi chi chi ng sentene gi a ng hi asma ni gya panga ngwa ya ki kala ng em Nigeria ki ka tropa grupi hi a wa 306 ta ka ki chi ngai chi di hun hi ngo ki di ui gi gi ngak kwa ki ka hi a wa ka si gi ngui hi kum ngai ka ngi a wa sta ta ha borno ki ka wa si ngu u ki una kwa yi ki kule chi kwa gi ngi gi ngwa yi hi ta ngu kula ki gi chi kwa yi ngi hun si ngi ngi ta gi wa ngi hali ka ngi kum ngai ki kang hi awa grupu kete i ng ki Boko Haram ki gati tram. Gati tray ng timba ng sang ki oswe uyi ta bunga ng yi ng hi ki tamen hali ng hi ki kai sang khlindi gya kui ta ki gani ng ka ng ka ng hi ki ng hamakas ki ng hi wa yi. Opera san si ki ki o mugo ka ng kui gati tray ng atya kang ki kunisa ki tropa ng ngwa ki spesiali ki ka chi khoi hi si gi gi tro tro pa gi hi hi ga kwa sa ko nda kang ya wa chi tro ki gi ga tsa ng hi ha ga tso ta ngo gi kang ya wa militant group hi ne khire gi ka wi yi ko nda kha we ten hi ga tso ki ga nu ko la ki ka gi gi ya ka gi ka o la ta si gi ko i te gi ka wa chi ka ng hi sa ang ama te ki ka ki ku mi sa la a ti kang hi a wa presidente ki ka hangula ka in kha achik de ki tho jega chang ki yani ari ki chiwi se se kang hi gya kundi sa kwam e fasi de se ni ga chik khako ko man strata ha madrid ki kawa igi ke ngawa ya kalang e mukus pos leon ta posa una tam spanya egi khama ko in tam ka gabe e ya ge ta ke sebele plain gani khuna chibi sisika ngawe tsika a wa ka wa agustinia se word ya ng hi chi khang tene ge awane ki gawe tsika ta dang concert ya tene wa gya ya khuna nakam yi kha chi thoi ng he ki khok tang a khang hi se sonar ti de se ne ge ga to se sim ng ki gya ka kala posa sumanu chang ki ka sikama sigya kui te ki spanya gani kunam kalang ingo ki barcelona ki canary island wa lugalung kwa he ya u anawa he gya sang te ki ngasi wala wa tui irma sam me ya kwe damwi

kama temono tekin e kawe se tube irek amoko xka fm siki tawante o bori a ti sarati yafta kapunda minister ma internationale betrekking no samewerkende regering kuma Ronald Lamola a katekwano muna inamoko kousan takute ko tkhaka bori a tsemgo a miye tv a kumote a tha ngo ka kwara ko ya hin khwena ngo musiki tina de a khama a ka tkhwanu wa boriji aji chembe nguri ho ngwe ko haji ngi sana ta ha khwen tien twe twe de na ku ka tho ji ka ngo ka kwa khwen se ti ho ki la mola kham ane ngi ho ji a ko cha wa de kwa na televisie ki onra ho te hi ti a Ghana se de minister a kha mo a jawo kae ko a Ghana ka di a khama a ka ta kwano a go se a to ka te minister m swere ti he tsem go veta ntse ka president ma a ka te si kham mbere wa si ka khama a ba se khwata president ma sero Ramaphosa ta ko khama nge u isi ka se se iri kam te ko khwen se ta ka e ko gunu khwen se ta ko a ka guna ta nen kwa ng khwena o mboro nga he khama khwara drita khama kwa go ta tsone sa ga te ko swego mo manda khwena na ta khana o hi ka tlese khan tere ti khwati he a ntwa ng ka yan ya tin khwen o e khana ku ka go re ta twe twe a mo ite kwa no Omba para kwen seta, kwe uni saha kwe ta ha ngye te vye kajiki ngam ngonki. Ramaphosa kham ane a ka tisi, khama ngoma kwen a sumu karaka kwe ka kiharo gwe te yanga oji ngwe kuji Afrika su jiki, tenu ana si yoko set Afrika su o kwe si nyamsa na watay a ngata ngoka kwa kana seti kwe a siteko a kagutang. Nigeria su amikwa a ka te si ang kwe na kan kwa si oroti dri wana tin sesta ka ha ka kwe da kwe ta kono kwa na ta ta kusi eko kha woti ana akka msika gui ko se eko ndundu ka e di nga oke doro pasi borno ka se eko si kho eko kwa e kwe hina ngan kwe na si ko kwa e kwe hi kwa nga o si ngwe ki aka Nena a guye hi grupu he ana ko hi kwa kha Boko Haram te kite. Nen kwe na kama ki te ko te yambunga na kana ko tiki seide ane adoro pasu sija guye no kontwara ko te ko. Nen kwe na a si kao jawa te ko hi ti a ki ha ami kwa ta kono speciale makte kwa ta. An te wo kwa te kwe ndi te ko guye ko kuka a ani gyamja no a ki Deka ang mga yang grupo si kwe a kuha ha Nigeria ki mo ito kwa no ana si kwa ko iting kres ka si ngha ko ji hisa na te kuro ku a se tuwo kata yani yarem ki kwa nasika. Boris o kere o ya daisan de kwe na ngkwa masika strate medran ki medrit ki se ko kare kwata pos liyo makana monta pos ma uka eseka Spain ki ya ati eseka khamate ko hak am ki kumongo syllable si nga am ki ak ayi kuri khante ko dukuto ko ho hita nga ki nga ko sita mamu ite kwa anu ako esikhiri gu kamsika khama si ogwe Agustin Nance orde tame konseta ta ko se kae ko kae ko khono khama se ko konserte a simu mogwe e ka tsika khama ya te kratin kha thu a khwena kwa kwana ta a te ko no a ke 600 days and then ge u khwena siteta pousima kham tsamski kham kya o kara darate spain ki kham kwano barcelona istama khama simu mogwe ta khono kanari se elandisi ngoto katama khamasi darago kha adate o borete ya khiri khiri ngon khawana te bore tete we 3 ire kamno xka fm ski

Qu'est-ce que tu as mis mon nom de vie à ma co-5 minutes kuna temo ya kota utana kwa ten kuna temo utama tem nyam hem kam ziki sonda kan ete anka tinu he kwa kha awasi kien kara kwa ne ti do ka te kuna klas na ti na ti na veke kin hin ez gata ma kha klas na ti na ti ma kona ki kwen se kiri hoji temo tingi ukuna hiko anta ti han sao ka hoji ke kam urusin ve ta ti kone he ti te mo de kwa class zi real zi examine nyama kwa nyam sna kwa ha kam zi ke te mo tes na ko za kai ku kwa be ta te kum kum anu kam zi ka te mo ke khu yo ka za wa ko kwa ha sa khu zi e zi ka hange a tsa mo ko a wa se ko nge a tsa ka ti tanu ti do ka te examine bar sin de kam zi a yo ni sa te ko his na go be ti ya khu zi mara ke khu zi te mo de kwa tsa ka ra ka en za ku mo ko tu di se ko khiri ya go kwa ne tseun sa timia kwa tsame te mukiri kwa ha tsami ka tsa ho zi tsanya ko avasita tinu u afwati na khana bu ka zeng is gata manya ma ko te mu ti ta ti u te mu garate na khana bu ka zita ma ti ta ti is kam kwa ne he ti vere khatu si ve ta ti ke he tsam tu avasia kha si ta ti te ku te ta ma saro ka is te ti akre grin te ko ma te hi to te ko na a ke he tsam ti tse tse khana bu ka zi ti ta hon te mu te ko na e ve ta ti examen he garate tsam zi kim kwa ne hengi a roster zi te ukwa na zingi a te mo kota nte a go man e zga te ukwa na sahe e wo go no man e zga te mo gara go ta kwa khan e nang e te mo te tse tse khana bo ka zi ki ta ko a gara ten e zgi ngo so ta ve ta tim ta kwa iku zi ki te ti a kre krende ko ma te zaro a zi te kha ta ti te dango zi te mo te kha no te ukwa na khana bo ka zi ngo ki ya ko koma a ta ti ngo bo he ti nga o zi te a zi kwa na ma no zi am kre un sa kre kre he e kha a class nem te kam ziki ma kona ki te du ku tota tengi te u kona a ngu o ke ven khana o kamera ziki te mo kana khata buka tia te kam ziki a kam ziki te kha dan kon te u kona ngu tia ko koma ana ko ngu gara ta tim ta zi zaru a zi te kun te te u anza te mo te kha ta tinzi examen nem nyam sna khwa ha kam ziki ke he kam te mo te zaru a ye kha to ti examen te mo te u kona se ko gara na ko khiri khiri ta tim kone te an si tsam ka kwartal ki te ukona wo ko ham raport zi ango tsam ka kwartal su zao zin ta i kra te ukona koma ana tita nwe tsam ka kwartal te an si tsan ko ti kwa ha stress zi te ukona wo go na kone ki hi ti ute zaro ka ye khana ko te mu ntango te te komo go te ukona tin te ukona go o go ni tsam zi kim ta ka iku zi ki te ti ke trinti koma ti radio nertin 7 oni ge fm ki programme te an ka te ke o kone se ko yams na kwata ha nuk aisi ka 6 minutes e ya khwasi ya ko khirisa hiye 3 iriye amade kwa kham.

0: tsame tekit on dri ire kamoha exka fm sikino te obori a qi sarati yafta kapunda minister ma internationala betrekeng no sama verken koma ronald lamola kham ani a mbungana a kate si ina klausan yamakota kwana aki nguri bori ji yamakati ya kwekot khate ne kumote ji kha wonka qara ko ya hi din khwena ngomoski kweki la mola ngema aka tisi thia de nguri di bori ke a yamakati kweko ha ngce hisana ko ha doi doi ji ha ji kweta kha wonkwen ki kweji ki kumote ji Ikreska President Maham ane a Cyril Ramaphosa abasi khatang su uisika khama ngoi ki tin khwen seta ngote ko kae ko ko a ka gwe nata mu manda kona khana hi te a se abasi khatare ngqa ngkhwen me a Polisa na se sitwe khata di Philippi usi ane sija Kapstadt su o flak te suka Drik ako kwe auka esu uiska kuye kwiti. Polisa na akat kwa nung khan unkarata siye tati he khana siye ku kewko eisa tinongo tungku tungku atebe a stotu kuwa dik ama kita ku khabana te kekam kuweta. Polisa na akuye karama te kwe a Andre Trout akat kwa nung khana waka te mbungana a ina moko kengo akakwa khao yo khakwa sisa ko siye ku ngimboranga khwe a wo gotino ina kha pere ta kui kha khwe a o no five khwe a ku moti kao ku kao ku a desana ta a ka o anim israel sium ki tu boda die ki ves over ka polisa na a ka tkhwa no ka ku ka ku nghe hisana ta khana ka mate khori ngrupu a yako te ko ata nyeti no khana meti ngai khai kam ko ya khana kama te besi a khana kyare ka ti khano tsu sa khom kara kunta khana ni khoya ta sweri ta manu khu ji yo ka khana a kara ha wo te be palestine na a te ka kama ta ha grupo ya hamas ta ti ko he khana ani jang khai kam ko a kha ti ta ma swe te si khana nyeti ve ta Boris Ukhiri o hai how to sport formula in hasu ana mercedes benz ki okre kya ka kam ge ma kimi antonelli ama etekara khame a yamako konata manako su grand prix wokriski nem nientin kuri italiana ma khame se ko musu o kamuns ka po a etre kleta ha fili oro khama ngon ampukara se ko wina khahi khama u kan tsesu o khiri o he a khakwa te ko chuchu ka sna ti kam se ka 0.04 3 sekonde si sum kara khama red bull he kya ka kom max verstappen a khama kwe ti ara te ha te bore khiri khiri ni khana te bore he tete go u khama na sebe ire kam no x ka fm ski
1: kom kun tum mazli to monga tang mi ngi dri irwi gi xkfm te dri gi ko 3 minute ministra higi koso international betrekanga pangal ngo kalang e ronald lamola geti sa punga hang o ki ki o hi ki kang ha on mi ngi toi than thi hi si gi ko o gi ti khoi gi ngi ta ma ga ni hi ti gi ga ma kwa la molan aha gya kwete gin ge ha ge ing ya song ke ka wi si gyan no sala hi sin thras a kama ko ki ka ya wa tu tu ya ng hi si gya o ko ga kon dang gya tso gi chi khwa hi khale man khawe president Cyril Ramaphosa e kum ka ng ki mo le jo ha gya ko ngo bung ga ki ka hi wala o si ir ki re khiren ki yi wi ko ma ge gya pang ga ko mu gu sung la ya Polisi gevi kwama yi khisi ka nene ka ang sengia sengi di ngu ka haa iwi kwama ke Filipi uos kya gane kona ki kap a flak ten kwa ang hei ching lai a yi kaw na tam ki ngoli jowa sengi tra a yi Polisi ngay hang gya okui da ki yi kwa kang ka yi giga panga a tia ka ang hea o chik ong kang hei kwa a gya kula hei ngoi ki ji ka ang hei chik kwa gya kwa a om kawa khongi ki oha ki khula khawi a diwi ke a litotoa ke kane hona ke ka o ka vindika polisi o kik o ya ng hiwa Andre Trout ng ahang gyan ng teke ka wachi ka ngay khlindi sa jihabunga hang ki o ng kawagigis kwa lukile chika ingi kundi sa kulit kwa ng hayi hanga kwa sa ngoy ki fisa ti kwa ng egi kli ta ife ifigi sa kwi gitin na ka ngay central ki ka gani kuna ki ngwa ngwa ki Israel kuna ki frundela yang havis uver gani kuna ka ki kundi sa polisi ngay hong chingha ka kika ngay gya kui te kika uang laya ngay gani kula kula ngay ngay ki chikhoi e chikhoi si kang hi gya kula i gye atu hong okwa uhi ngay ki kang yatu ngay ngay ngay gani sige chung a tatene chibisi si kang gya kundi sa sikwa ki ngay uka kaisi ta palestina ki militante grupi ngay hamas ki kawi ki chui kama kwe tika ngay kundi sa ta khale kanga kulang ngi to kha ti khringi o ko ge yin gi ga kan olim mhm e fasi ki kang he a thoga ki formile yen mesidis ki ka kimi antonelli ha ti khang he pilumelo ki ka lugalo ya ki tsiya ki monaco grand prix ta ni khentin ki ka khawa italia ti khaya o ngoling ki ka kampiyon ng ka ngi ge ya ki aka ki kang he ya kha ki galang fir ka ngi ge monaco hen ta natam ki mansula si ke kang 0.043 secondes ya tuite ki ngol kamo ki ngawa ki Red Bull ki I Max Verstappen ki kai sa gi kin kwa ta imu ko kuma kang hiwala wa siwi irum tinjita sai ki X ka FM.

Nasikacame 3 amagosi 20 minute nje ngikara kwa radio nertensiwe oni ge FM ki sport programme gwanamkati seta do darana qarika sondaga eki nuk esika 33 minute timo iya kwa programme siya kwa khirisa hiye 4 amati kwa kham sport programme ki timo kai ko kuzitetia anga kwa tevene bori ko kuzitinzi tonemande ngiyo kwina mqwem ki hisna gwin eska nyamata askis timo uve taman hins eska nyamata ha to dis ya ko khiria go khirita ti kamzi kinte koma ha izi tamanyam sna kwata ka pare zi kwa ko kunyi kwa ka timo iya ti platform ten ki tins panizim no akamzi ka timo nyamata bora itama ha ti bora itama ha ha ndido ka ti tsika khange bora ka dinkwe am radio sika nbl na ko khuzi kunwa te ezitama a ka sa yavate nda i ka timo pende zitama ha ri tamek etre khwata ma kwa tita ti khuzi a ka sa yavata antun sa timo tsika go ta sport programme se ko nyam sna khwata hango se ko khirisa hiem fir iriet amate ko hatio ira din stamit program data ke enzame ko tisera to darana qaisa hiya no sport program ke temu kanu te hiya ko ansin manda ta ima de vike ke te ko khatante avasi ya khatam kone te ansi fifa world cup o temu

bukad guna za do kanya an kono do kanya ni kunu kum koma kuhun tuwa kun cha sa cha cha cha khat am koma ada saki tsena tsete ku ka ku te so na tsete mu dore kara saki ka ku te ma ta ukad am kom ga kenu kenu ga kunya cha ta ukad ka ka ku cha so mu ka shi ro dan ni ker gi ku tsu na ukwana ma cha ker gi ku cha tsete kha doro in na a on ga wer sa mo cha ta ukad kriste na diminute cha ker gi kana ko en ku tsu kumkom de kanede donya cha ta ukad cha khumo kha am kom ki tsega tsega ker gi ku tsu cha am kenu mtse ukum ta cha kwe ku ta mo cha sin nwo go ntsa nwo di ato khumo tamo go khumo to tamo go nga gi ndati me ka go re khiereng ma te manda go aga ma kha go tsa hambe am kha nya go hambe cha tswa de ka cha go go kha go te ama cha ba kara go nung te u khwe am ka cha si go go go he ti ku ye de ne kanum dam ka ti ti u krate sta te me go khere wo e ke ri tsa ki ya go aga ki nye ata kha aga aga simuta ka o kya yi khata aga kya kwa go si yo ka tsara yi aga ka tsara go te kya kwa te ka go kwa to tanga yo sho mka sa ka ka sa ma za ku na ta inde o ka ka tsasa plat 110 nga o de tsau tsau tsau sa tun ha kwa na ki sho nda ga tse a hi to nda te mu to a tse ke nde tsa ku ka go no ke tsa ma mu ma tsa tsa khore na ma kwe na hambe kwete ki jego di kwela hambe kwete ki swe di kwe ncam ku kwete teu atsa muti no tumkoma aterena iye dikwe ama atrao kwa gaunti atsa kha ti a kute di kwe ki khumo tumana ti u kane ku itsa msika ka te ko porofita ntwa mi ten kona kha anda ka time de kane ma teu ne kane ma ku in kona ka hinto te dzao ncce te plato ne ngi kwakra ke anye de go to a kwa da mo ka men ka experimenting africans ko na da nte mi gurta experimentieren tsa sere ke tun khona tsa hinye de be an go tuna tsa sere de ne te ke ki plato ne ki sere go a tsa doropa ki kungo ta tsa mo tun khona tsa yo ka da nwe ta ka nwe tsa mo an khona ku ri to mu a kwe ka ra tia te tia na be khona mu a kwe nne ke te a kun kona sere go nte mo motho kwa te sere te mo motho kwa te sere te ntwana shude kona wo te be tsamme ngoro go te examen mo kona ngo go motho te sa be no te te ku ye de te kwe damka te e twa tsa a te go te na tsam ku twa tsa tsa go te no no an twa tsa tsa go te mo shule he singe nya to di kare ka te hi to te a ke no tu ki gala ne ti ku ye de be ti nta 7 de dag sangai tati kerge tsa kung anga tsa mta koma tsa tsau tsau sa ngui kitano kerge te kung to be tsa ka khwete tsuite khresten tsuite a ne a tan khwete kerge kung ko khungo go khwe ka ni ma tsausa tina a tuna kung ko na e ore go en kene ma khama tsao tsao kwa ta tsao go tsao go tsao go te sa kene ma ne u ka di ku ye go go ti to a nye gobe sa sa de tsamo sonda ga tseto nye go khora twe iri ta mar to nye go tsao tun khwena to tsam a go go ker ge go to hin ka te be kwe te hin ka te be te a hin ka go tsam go gobe a sa sin ma tsa hin ka ta nwe tsa a te hin ka go a ko ye tsa go ke nya go sa ten ma tsam go gobe ma tun e tsa simu a go mana nwe mo go ma tie ga ka go nwe te nwe na tie nwa ta ma ti go wa hin we na ta tin we kana go hin khuti khuti hi gimu tsa to tsa tsa go te khama kana go ta go bona tsa te tsem go be hi to te kom ku kom ku a kho ya e ye tsa kun ka nwe to ti me go a se ba ka sa te kom kwa go no te de a ta go kien kera kungu kwa na nqeta hinyete ati khudiyete tsa mtoti swere mangwe tsangete ngumtoro he tsa abe mangu ndore ki tsangete rita tsangete ngumtoro tsa abe tsa si tsune nge foreman ngumtoro ki no tsa a foreman ngumtoro ki tsangete tsa mtsa kuika de dameta o foreman dameta kuyete o mu aku dameta kuyete no atabe kutere tsa si ta go mqaki kwandwa mqaki tsa si ngumdore a ke tsa sino kwandwa mngumdore de tsa a de benqa ka go tenye dika tsa nta ga tsa ga ya ke kwedam subukwe tsa qoyete ko mo de makom tikwe itse

Unginginina mngu nje ukhona ehe ehe sit avre ngaka ikho nje ukhona akungeke qamskan nje utshele ana klama here dam nakugana dom nje tamasota hina am takwa qamski ngaka ikho randa ku mungu ikho sit avre nda katira kwa harda qamski aho jukwana sikinge ukhwe de xonya ka ane ja mgamqwem khama yuni ya kwa anje ukhona ngaka ikho qamhen ngumqwem ya khona nje ukhona ana dikhe qama kuta ha qamke ngaya kwa nje ukho tuwe into teteko takunqaka te ugusa na tekhana domi sotaina ate de kwaratini ama ki.

Kaska tsame temono 5 ka mako 6 and 40 minute zeng ke ra gwa ra doner 107 o ni go FM king asika temuka no 14 ga minute ze e ya go hango programme se go khirisa hinye se sire ka mate kwa story date for kinders tamie te hem programme ke di tango ze temo ayon sa ke go ze tia tse tira doner 107 o ni go FM ke tira gwa tano kone he programme te anka te nge di tango kwe se ko yam sna gwa ta ha e se ka tswa ga minute ze e ya go a sia go khirisa hinye Sesiri amade kwa kamska turse ko khuta no avasika kamze khang zite angate sure tswana tsa ho kunta maga avasita di ta tsame u ya kwa kamze kinte a se tsava tsame nwe e miya te tsava ngweme te mote ya oro kwa tino tsoni sa tsava te a se ngkamze ti do ka tinge te kungte ke tsam te u tsona avasia ma ku tsamzi tswanta ma ayoni sa qhomo o ko surezi ka temo ke tsam kungti tago nga kwana ki ka ikuzi ta mate ti akekrinte ko mate hi ti yo tsamzi ke go zio ka ti tsa ka tati examen a u garata ti na tama ha na go zio ka nzi ezi pen nzi tsamzi temo tsa ka tati kone tsun se keri go tinya in tsa ka go zingo eve tati before plt veskin de faka u tsa garata tano sao ninial am tsagaraka te pen potlo te ta khonte mo sakri ke nara tsakan azi te mo urwe ta ti kone ka tsa avasia ga go go tati of tsa avasia ga i ka tati a go yoka go u khoma he tse kara kwa da tsams ke tsa go e go kung tsota di ta ka e go zikiti azi ti ya tse tse ntse koma ti programme ti a ka ti ngem story ket for kinders ta mi te se ko yam sna kwa ta han e si ka tswa ga mini te se e ya go ha go programme se go khirisa hinye ses iriek amate kwa gama.

Ya, jua kami ke kuing hengkang, ovo cuman hengkang. Bala, tete ang jukon hua tasa masam kanda ke yo ele. Tube ta fer swa tolfu tam chagda a fertini ma ta tete mkutu nene tanga ma kumisila ta vundila ta ma vundila tunen nga nga ta tanga vundila walila juba egienga juba wa 3 juba wa 6 dawa juge kachia ati joy a juge kachia ti khoi a juge kachia ti ngbu aku tuma ge tsanga ba kana ti 3 monga na kana ti 3 a 3 a onka o poka je monga na ang o da ka ju ga ka ka ko ka ba kula kula ti ngege ge da muri ang ka ga wishi 3 ge tsua tuma tsanga ba ju mpangisa ju ge chika nga zanga kwa ka je wa ju ju sha a when you talk about Kanga, you search a quanju. I can quagan that can quagan on trois. I'm going to the same chimbuga, Gibbon Hungang, army. Okay, Kem Quasatunam, Comcandam, Colcasa Colu, the Masatuna Colu, hey, Masiga Savundilla, Tatang. Okay, Cocum Saladasa, Hanga no Vuno, Vene. Ngweni Yehova. Alulukenu kuli ange na mutima wenu wose. Na mukuli kela kulia. Na mukuli kela na mukuli nyenga na wusiwa. Kaha ta wulienu mitima yenu kati vizalo. Yenu kaha alukenu kuli Yehova njambi yenu mumu ikeye mukuwa mema ku mitima na mukuwa chikeketima wa livandeka ku butenu kaha wa lana ngozi kaha a aluluka ku chize cha chipi iya a tandikia pano a ka hiluka na ku aluluka mutima na ku seza chi vezikiso ku mima yeni chi ko mbelo vene cha vya kulia nechi cha vya ku nwa kuli Yehova njambi yenu a dangwa ya kankui masin konwa duwa ga chinimbu ga chinimbu ta dangwa a kankui yengdege hal hanga no buno vene ngwange Yehova kanine kama ngdage ming adhawa alukenu ingabi alukenu wa ingabi kuli ange ingabi ingabi simi na mitima wenu wose ingabi simi ngabagi kataka huisese kula chingwi kae a nga akha nga ngabi simi adhawa chige dhonge nga chige dhonga tu nga giyam chige dhonga tu nga gya prat fandeni chige dhonga tu hum tram kwaya chige dhonga tu hum poya deve kaitang tuwa wa deve he iba waya kesin ofu iba kula poya chi troye e iba un troa ke kui wa kushin aga taka kankwaya nade na muku li kela kulia na muku lila na muku li nyenga na busiwa huna wage a kaga kuinga wage a kawisha kaga tihi njuma waga njuma kawo dhawa tayinga deka ta vulienu mitima yenu kri kri krasen kati vizalo vienu katuwa itishin kaha alulukenu kuli Yehova njambi yenu ingushwe kuwa
me kama kikhe tawa ma huna ka wese ka ka chikau ndibi ntia mi gwa ma huna ka wese ka ka chikau ndibi ntia mi gwa mi gwa yang o nka wese ka e kumi ma nwa ka chwa ngi uwa na twa ke chwa gwa te twa ke chwa gwa tu ma usinga gwa tu mo ge ngaba ya gwa tu ma ugu twa ke chwa twa se tsaga ngaba ke a nte ayasa mpayasa michiasa ngavi tate ti ko hum kula te ti ngwi kula kam ngwi ye mtata na nka ke kam tane ne ge tam tata wa dubi tata wa sha gwa kula te ti ko hum ya wa sha te ti ko hum wa ya kwa ku ya te ti ko hum wa ana e koma kwa sing he a hege mi he kaya mchatia tia da yoya mchang hi nge chiwa choka ng katua chiga e he kaya kage kumisla te kumisla mchatun sing tuwa ge sa ofo mchatun sing tuwe sinchi singa chika ng ta mchatun sing ke ge ngaba gawa ta mchatun sing gawa gung ma ta mchatun sing gawa ge ngaba ta wunoni mchatun sing chika ng ka mchasa gang ikwe sa ta chika mchata sing ikwe sing ta yoya gang ta mchaya yoya ke kula ikale ta mcha gawa ke kamta de ngadege a adaba awa sing ngaba aga ke ti futika e hewe atron sing ki yande sa ofo atron sing ke giya ofo atron sing ke kama awa sing ngaba aga ten hen hun nga ege kaka chaka kai kaka ma sing mtati kega South Africa e he mcha tron sing ke kama taka ngang gawa ngandage dwe gang ke aba ega de ega tron sa tue sa chika ang ta mi kankwe ma kagu ta u adon ta ma ke asa mi kankwe ngu mi kankwe nte mji gu trwa ke tui wa kwe se kaga mi wa trwa ta kula trwa mwi kula kwe a kakami a ua e wa gu wa trwa ka wa kwa trwa tu mami ka gu wa mi ge trwa e wa ka kakami a trwa na trwa ta mi wa trwa mo mo mi kwa gwa chike mko ke sa yo ele yo ele ke doz 12 kunde kwa mko Takama sage amagama gu ma kuntwa ke tuwa takama kwa sa he twa amagama ngete ma kuntwa ke tuwa tike mkwesa chimbukang amen okay kwa bundila ta nga kolo ta sa bundila wale la juba jwa joya dangi kya teti ya inganju dangi kya kong kya inganju e jwe kachi maka kanyawa kanda inga kwe ofo adevi agihangula ekuwa eska achwang maka kangawai gunjirika mpao atleka kangu ngawai atleka shikama ngawai ngawai tuwa sengi hangula kai wawi momo awaka atawansansi gawangkula wa ya oejua wana kawsi kwa kachiri tawa ahang kachinga atleka atleka atiaka mkukwa njuka kichige wa nanga kakuda tuwa tana iti iu ugu tukikuwa kakuma mchi kakwa Yesu Kristu eke njambi ke spiritu. Ige gedi ya sing eka ataka nga yengu manju. Kwa yoktuwe sing eka yoktuwe nga manju. Kwa yoke kula juge kula. Kwa nga njwa nga te dangi ki kawisi kige pangila ju. Kikunga uke wa Yesu Kristu aga. Amen.

makita nyama ite dingam kote kwa karakwa. Takwan ata yete ndekwa na, ama si chowa si ungogu, ama si yoko msingaku, hama jauka sa chowa. Tsak tungo tekwa, tsa jauka, tobe tsa jauka. Choka kona ti, mara choka kona kweti kaya choka obe, mara angasi jako kwe tsa kaya kaya kalata, choka utateki yetu. Takwan ngita iya kwa, ayoka toki yego. Fas mkamati kasa, pardikere mtin fas, tuwe takono tuwe kisa tomo, aka kisa nyamnu, tuwa titin kisa si. Acha anya atsoa nyamoko jao sa chati preta mki. Acha sarota yeti nyamoko chaki chakaya go, chaya kaya ogo. Kwane chahi nyeta, anyamo di chak uye ko kumota, mara kuri otam siki nyamoko chaya jikati kaya osa. Ye tuwe kieka msawitu, mara yisi tuwe kisa ya kaya go. Amir matego, mara amir matak obata chakiate tamsoko, chak iyo pa. Perdikerata te ngat. Ndeo bata chakiarata kwa chakisi taneta. Chahinyeta kwa chakisi taneta. Nga kwa na kenim ngama ento te kui. Kenim ngam si oiki, te ya kaa oko, ku ngama, ata te subu subu sa. Ndeo bata, ti ngao ka hinyete, ti doi ka ti hinyete, kobe ya kwa. Hallelujah. Te di doi ka te hinyete, kobe. Tedi doka te hien kobe. Adoko ato atiki sere tinti hien go choka o. Kwa na tiki kaya kwa kote ego. Takun tuwa chak ngomo tebe akwa cha mandate. Mara chak ngomo kwa tuwa takwa cha tuwa mandate. Kanta makausanu. Agdakwa kanta kungo kunu. Hiyo kwa agdakwa kane. Chati kaya ki zaro kunu. Kehe dakwa chaki damande kwa iye go. Ndeo bete, kasi zawo kwa kaya acha kawasi oiki. Ngete dakwa cha munu, tebe ti cha mkamu. Get it, Dakwa, tell it sometime. Some at the quarter. At the quarter, come to take the open book of Pesalum, 115, come on. So, tell what him. Takun, I am working quarter to Yasiki. Man and Musovana, no, my and I'm Chanimata. Nan Musovana, Chanima, my it. Get them to me, Eko. Get them to me, Eko. Ata tikati krimisa kinu tikati a kanim aba ka hin eh tikosa kya gobe to di manoka anga ti ti ya kwa naka ta kun a tuwe adris kitsa yanu a ke kabana ya mete tem chane man amo ka tima a hiyem koro himata mara ni jago hiji kweto we mushobo ki idols ta kito wa ni jago ngom san khoji chokaro ti khoji kaun kaun san khoji ati kanim di beto we wana khom kai kite ya wo him ngin fas ba ngin to rapra ngin fas ba ngin to wo mara ngin fas bi tsak kwara ko aki ta si nyatin nganu tsak kanim ko be abasi ngin e ka ke am di abasi ka ta kun an gas ki ata hisanet an tsak ngom ko silvera ka du khauti ka ta ngin kanima ngin khom kai ko ma te shwe san am kanim di yen dota i an tsam kanima kamati mara uye tobe te atre ti tama mungo tobe se woti tama kama tobe kare ti tama kungo tobe tuye ti tama kango kama tobe haleluya ai kama te ngom chani mate kuikat ta kare ko iye ko te ko chani te mate kuikat am kuyo nya ko ndew ko da ta kunu tsatoro ka kite o to ka yam ta kuicha wa te kwa kusa am chani ma kuye tobe mara chatoro ta otwa makata wo hin aha chatoro ta otwa tito ku ku kuri to to ku ku isa am chanim di ia ni khom ke chanim matera pra kuma te kam chane jao ka to ngin chanim ka sito am chanim asin na to kwa keri ni khom ke khom ka ya ho ita kwa na am ti jao ka ndeo ta ti jao ka ngin ma ti toro ka to ngin ma ka ho kwa ko te ti manusi ka ti jao ka to am kuma tama ko be ku ye ka tama ka I'm a magi kwa mahima. I'm ngom chanim temki. I'm toro kakai kwa ngaya mahe. Kupiti sa ato miyeko. Kupiti sa a chanima ngom ebe kupiti sa. Mara am ngama cha kupiti sa rakotanu. Kehe kuhu sponi tama zao kai kwa ngama. Nata inye kwa aki ya kuyego. Tikuwa tikuwa ebenu. Ndiye kwa rakwata inu kwa kitu. Mba kwa rakwata. Maok chani kakwe ahe. Chani kakonu. Go get a macruti ki yakaiko, get a masangomati ki yakaiko, go create canim de wosaneko, delto yanyako canim de gao gauti. I'm waiting, delto yanyako canim keiki. Nukweto platform ten kitty towe,
to tinga ngi ko ti zara na hin ka ye ti zara na ti be hin mara ngi kuwa ni ha ti mu wa hin ti a ngu nu ku kon ta ku kon ti manua nu ti ti manua ta sam wa yo kwa be wa na ama ngana ma ama ngana ma te be nu am tu ha ke ha ku kwe di ai a ka te ke yo ku kwe di ai a ka te ndeo beti a je ma ka ta sin sa nga ko ka ya te di mu so bo ku di te ndeo kwa na am di kwa na mara chani ma inta te o kout ta kwa no chani di ngam ko inta i Johannes 3:16 te anga ma hin ta kho no kham tswa ma tsa ngo khom ka ke ya o ma a ta te i kwa te o fersi di te o a ke te ngo mo te a chani mo jengere ku ko jika te nya mo kwa hin ka ko ka ngo khom ka ke ti tra o tra o sa na kho no ti di tra ke ri na tuite sa mara a tra ji ke ri ji a yi ti ku tam tsa ka o ka ta no tra ngo ko no kuboko no ako jin a ke te tsu ngo ka go no na ako ju a o jin na ta yi re kweto ni ku ya ti ku ya te tsam so ka ti tsai ka o te to di tsai ga o kristen na no kristen kuna ta kwa na nga to tsam ka ha a tsa gwa na mti a ni ja to tsa be kwa ya an si ja kwa ka ni ma te ka ka te ke hem ku i kam ta ma ka ka ni mti ka ya ke a te a ti mo sa na ku ya go tsam hi ti yo a kwa a ma ku ya ku ri no terapraku atsadi kao ke chane makuyano tsadi malo ke chane makuyano tsadi ke chane makuyano kana chane makuyo ko ngasa kasasa to anwa khirete

if o le nqobe phanqo mtane go tshu a o nqobe programo go se wuse se ka ke radu ta go se de o le nqobe konqa de ka wa ka wa masin mko nqa ita ke dobe ke examen ta ka wa jing ngau tu la ke phanqo va kane wulu se mko se de ke lungu sa ka go nqamo go se wuke chukuna o ka mo skola phanqo va a thui se go sing kan wuse se a go sing da va chukuna mo wuse kwa sen de ka jitse ka ngai dobe examen ko gara pangwa ba ka wole a respetara ya sin masida ge jobo ka wa chige tani ko ang thama ko da pangwa ba a ko respetara da ba ya musa ani ngi pangwa masida ge tani na wa khau kum sila si ka ne wuse masida ge lungse ko ung thama ko seu ka wa chige a ko sin aman ko ko ngwa da ba ke lungse ka ni kuna ngwa se da ge lungse ka ne wuse ko ung thama ko seu ngwa na ko ko ya cho e ka ngwe a wa ko ngwe ka ma ge ngwe ngwe ka ma ka profeti ngwe a sin de ka na da ba a wo komong ulung sa da masiden chima du ba dung sen ngon ngai de ga wa tik ka ko koma wa da lung sa kan wisi ka go ng tham go si u ngon ngai de ga pang ba go ali kwa lung sa ngon ngai de ga pang ba sa ji ga un reza ra kwa ngon ngai de kan wisi pang ba go tam tam os kula ka wa chim ngau tu le pang ba kan wisi sa go sim ngai de ga lung sa ka go ng tham go si u lung sa ka wa chi ge ngon ngai de ga bunga alung sa o masiden ka wo ngul ngi wa chi gem ten chong ngola ngo sa ku si che kla ke ka ba tu kha si pang ba ko ye kha kwa ra du ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm ngalim to du ko ngola ngwa ngo sa ku si ke ma ngo ma so ten bi to ngwa ba o lang

ska if kawa olang pangum tan kuchu aung program ko se wuji se ka ke radu ke kawya tu ka khai se pang ko khai kwa ra du ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm mani mutu tu ko aung ola ngo sa wuji se ka ke radu ke kawya tu sa pang ko se de ola ngi cha tan ko ma tama ko ta akwe ali kwa program ke kawa ne kha kama 5 and 20 minute ke ola ngo mutan so ngo ngo sa wuji se ka ke radu da go site ka bone ga ka 5 in 20 minute mo tlo tsonga ba ngwe sa go se se ka ke radu go se me o ngwe bola ka nna de ke lungisa ka no go se se ka go ntlo mo se lungisa mane go se nga na kom go nne de de be ke lungisa ka wa ngule ngung da panga ba kana da ba kana ko kom ngung panga ba tene na sing ngung da ba ya go nne in chite de de ma panga ba go tsho go skola wa go nne ke man ngung lungisa wa chi em tan chong ba ola ngi chang go sa go ji che ka ke ra do ke ka ba tu a khai se pang ba ko e khai kwa ra do ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm ngan tu ko ngo la ngo ke mo ngo ma so ndu ta ngo ba ola ngi

ke ker kamaso ngwe sa kawisi gang kong taya tama si de ko ka ke chelmingo sonda kha pangwa ko si de kokuma manda kha ta kan uze sima si de long sa ka gu ng tom go se long se ge dube pangwa batane na sin khali ngwe ma si de ko ka chi chiga ngul go kha kha tom go pangwa ba kan kokuma ng mo sin de ge khai si ka chi chiga ng e ngwe tro ng tom go atane na sin da ba ge long sa kan kuna ng ya ku o skola u long sa o chi ge mtan chong ngwa la ngwa ke mo ngwa ma so ten du ta ngwa ba o la

kawa nyehen diarta kamanite, tagi kuang kanggo supa ke yena tuinda kamanite, mung kanggo lingu tino kung chitema, ang kwe sa kwe se ka ke walang kung nga, ta kwe si tagi kawa tuwa kai si pangum tino kuchu ang mga program nga, ang kwe sa anjima ka ke walang kung nga, ta masi tagi ka uwa longsa ta panga ba kusi de longsa kanu si ko kun tom go se longsa panga ba kanu si sa ko kun ma de longsa kanu si panga ba kusi ma skula buku o kun nai de kom ko chua kwarta la chi chang panga ba nai de examen ta ko chi ngo tu le panga go si de aman ho a kun ma de ki longsa aman ho ko ngi longsa o ngari ni panga ba tena ras pitram ko si de ge ka wai de banga longsa he ji hot ko yin ma tom go ko chi ke tenin ang tom go de panga ba kan usi chang ngo kam asin aman husang ki lungsa kan ko na wa chi gem ta chung wa ola ma ji chang ke kwang khan go si ba ke tu inda khmani te mo ka na wa ola ngue ten kun hu a chi te wa hung ku sa ka u si gang ko kong ta ki pro kham ngo ali ko pro kham ngo um tu ko ngo wa ola ke tu inda khmani te kan go si pa a mo ka na wa ola ngue ten ho ji ta ngo sa ka u si gang ko kong ta ya ma si de ge mo ngo ma so ten du ta ngo wa ola

ka if em ka wa olang ngai pangam tan ku chu aung par kharam go sa wuje se ka ke radu ke ka ba tu ka kai se pangam ko kai kwa radu ki numuru ya oni ten seva pen ne kha fm manum tu tu ku aung olang ji chang go sa wuje se ka ke radu ke ka ba tu kai se pangam go se te ke olang ngai tan chung ba ya kwa de kwang khang go sa gi se zmani te mong tong ngo le ngoi ten ho chit ta bu sa ka u jiga ma kong ka ya ta ma si de ka u pere kra e ke ker ka maso ke mong ma maso ten dui ta ngo ba o lang

Ska if kawa walang ipangawa mdo na kuchu ang programa ko sa uji si ka ke rado ke kawa tu ka kai si pango ko e kai kwa rado ke numero na unay din seva pen neha FM masire ko ang kang kuchu pa ke kawa tu ka kai si pangawa walang si chan tenu kuchu la kama ko e ta kuchu de ko ang kang kuchu pa ke walang na e among ka ang programa ko e ten masit taba ang kuchu sa uji si ke maungo maso tenu ita ulang

Exka if kawa walang may pangam ten chong programa ang kwe sa ko si ka ke radho ako si dagi mongo maso taong perikera.

ekska if kawa ulangwa we pangwa mtan kuchu aungwa programa ko sabuji sege ka wa aman khosang ko koma ka wa aman khwa pal palang ko koma maside ko koma wa chipangi da pangwa ko sidege ago ngaidege kanui ko koma de be ago skola da wala ngaji chang ka gojela thamwe ko mtudu ko e a ngwa ka ulangwa ngko e sa gojise che ka ke radu ke kawe tu ka ise pangmo go sing te bolang chi chang ten go ma kamo go ko se de ten chong go bolang ma ngko e sa ge ma ngo ma so ten du ta ngo ba olang

Ekska if kawa walangay pangamtan ko chu aung nga programa ko sa wisi si ka ke rado ke kawa tu kakay si pangal ko e kaykwa rado ki numero ya wani ten sieva pen neha FM ngalim tutu ko e aung nga walang ko si day walang nga ko nga ta ako si day kawa tu kakay si pangal ko e kaykwa rado ki numero ya wani ten sieva pen neha FM ngalim tutu ko e aung nga walang ko sa wisi si mga si day ka uwa aman mo si nga kukuma oka wa man ho pal pal ng ko koma wa jigem den kwe chu ang ngo la ang kwe sa ka wi jigem ko koma ka ge pro ham ngo ko na ke kanu se ka wi tu ka sim den ko chu ang ngo la ng ji chang ko sa den chim ka ke res ta kha te ka wa den ke mo ngo ma so den du ta ngo ba o la

X ka if kawa ulangoy mtono kuchu aunga program ko sa wisi si ka ke radho ke kawa tu ka kai se pano vakoe kai ko radho ke numero ya oni ten sieva pen neha FM ngano mtono kwe aunga ulangoy sa wisi si ka ke radho ke kawa tu ka kai se pano ko si dage wala ngoy mtono chonga ya kwande kanu se pano ko si dage kwang kan ko su pagi wolin nai ko em tan jong ba ya kwang de kanu se ka ya tu ka khai se pang ko e khai ko ra du ki nimuru ya woni ten seva pen ne kha fm man tu tu ko e au ngo wala ngi chang ko cha de in chim ka ki a pro kham ngo ko ma ta ko se de kwang kan ko su pagi 24 ta kha minute m ko e ka ngo wala ngi ten ko ji ta ko sa ko ji se ki mong ma so ten du ta ngo wala ngi

0: exka FM kwa wala ngawe mtano kuchu au nga programa kwa sawuzi se kage radu ke kawe atu kakaise pango kwe kaikwa radu ke nimuru ya wani ten seva pen neha FM man tutu kwe au nga wala ngawe kwa sawuzi se kage radu ke kawe atu kakaise pango kwe kaikwa radu ke nimuru ya wani ten seva pen neha FM man tutu kwe au nga wala ngawe sawuzi se kage ke aprokham no konga ke kawe tu kai se pang ngu sin de wala ngi chan de ngu ngi tham ngu ku ali ko aprokham no hum tu tu ku ngu ta wala ngi chan ku sa ku ji se ka ke ra tu ke kawe tu ka kai se pang ngu ba ma ngu ma so ten du de ngu ba wala ngi
1: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.

X-ka FM ka wa walang ay pangam tanong ko siyo ang mga programa ko sa wajah si ka ke radio ke kabaya tu ka kay si pangam ko ay kay tuwa radio ke walang ay pangam tanong siyo nga ba ang ko ay sa wajah si ka ke radio ke kabaya tu ka kay si pangam ko ay kay kwa radio ke numero ang wanit din siyeva pen neha FM ngayon mo tuto ko ay ang mga walang nga ang ko ay sa wajah si ka ke radio ke kawa tu kai se pang ko kai ko ra du ke numero ya woni ten seva pen ne kha fm an tu tu ko a wo wala ng ko sa ko si se ka ke a wo lang ko na da ko si de ko de mu ke program de chong ba ng ko sa ko si ga ko ka ke ra du ke mo ma so ten du tong ba wo lang

exco if em ko wa olengo ipango tene kuchu aung programa ko sa uji se kalke rado kuise de olengo em tene chong ba akonga de kanuse ko programa em tene chong agunga ola ta asa uji se kalke rado kima jo e kamo go bunga ke iwiji se ke kumsing ngo le ke ko komang adi jige meta kale kuna adi jige ngule jo ngwa mo sing ge jetman style o manyal ngwa da bungwe se o tutulu sila